0: kirang chikpo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang ni shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ki gyob chung si chun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.
4: Kyu wen yen bi lu yang.
5: Tene mutu che singe na pso na chu so zo ne yin phe sia ma phu phu zo ma la ne da na phe ngen jip den phe zung sie kha nga le gen che hye

Dine mutu che singe nabsor, titu ki ki ji pie, jema pupu jomla ne da na pie, za xie xie bintu chung. Xie ti ci, gama samdien la ne ji na xia, xie ci ngu ju xie bi na, din zi zi tu. Lam le ju nyu hui, ka san ki shok tu, sim le chen nyu hui, titu ki ki sha. Lu ki parta qi sar xia, sim ki parta nam qi xiong. Xiar xiong ju nye da hua, chen xiong ki ki xie xie. Dan hui cho le po bie tu, dem gu xi ki nye ngai ki. Song xie de yang cha xia pi na, tong sim zun pie za xie zi xia. Jie ne, xiam li ya ki ra nye, xie me po bu zhoma la nye da na pie, zi lu nye mu ti, ji xie zho na.

Yaa zhugun hanji, di chu jihengi, nga chi dee rengi, za tenggan jir kishibi, rikse lin cin, dong cham da nin zhugu. Lin cin daga, zom zhig ba deng, don zin ba, lak tig cu deng. Zom zhig gan kirwa do tar yin. Di na nga chu teng zhimi, lir gilin hemi chuni yung jir jay yung, da di mu xie.

ondo tenge zo sen zhuk tini xiar gongda lang siya ki mang xe tishi. Xiamla mu tui jie nga nam zu tian tu, rin chen chumi siya ki mang xe ti jik sen zhuk tu. Mang xe ti tuti nang kien biam nung la ta, rin yang jik su nang kien ti le ha. Mang xe tong le nang kien ngar gyu xin, ho zha zong, mang tui yu zhe cao bu shi xia.

tene mutu che nam lingge choro mi ma won du la gi du ti na wa ta tin le la gi ryo yang chi su na wa pyeon jong lo cha chong mang zhe qiu zhe cao bie dong lin nan hui mang xie ka ge ji ji xie ti gu ji xu yin

Tene mungtu che nama lingge soro, shizhi mangchwe ne chungwa ta, shendak rinchin la yiswe na wa, lakwa la ta, losang la soh ne tupto na we, mangshe, niwe wagi, kesa metosye ati, kutishukin.

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추츠트바
0: 셰쥐 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쥐 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: senamso gungamsang linje ne thanda songsu be le chen dini twa lung chin yin chin ji jeb le khu phyo ge lung chin tho gwi chi shue be mi ri yang nyen le chen shi nga thing di le chen zo yo shu khe ge sa ti gi yi ti ri ne chen nang thing ge le ya xie me so phu bu zo mi yin jeb den be lu xie kha ji le dim shue be linje ge thu tin than cham be ro yu Jemso Pubjomani, Purigi, Janin Judon, Juzi, Junzin, Shugengi, Shemishik Tang, Jendu Tang, Jizu, Jewin, Joki, Lady, So Juni, Tangme to Wung, Jen Tobe, Shemishik Shi. Kongki, Jizu, Jewin, Ninjo, Lady Tolia, Reni, Mudu Chego, Kong Reni, Ruyala, Hajan Gawiyu, Masi, Simni Yugu, Luya Rishin, Tongi Chig Yu, Jesu Nagdu. Tian Kongki, Dang Nangwe, Mimangwe, Simlia, Jonang, Yana Chuki, Jin Nubi, Luya Rire Tone, Nazu, Shi Tokshi. Masi, Kongni, Lakdu, Ranri Pugi, Mixi, Rumu, Janelia, Tongsin, Chi, Chiawashi Ridu. Tian Nidong Yami, Sipshi Lor, Nyewe, Nzong Rupumbe, Kapjibi Purigi, Dongne, Lucia, Jindu, Chimu, Nalia. Chaka Rimbunibu, Tomyo Dula, Kangjong ki mido nangye jindu qinbu nangle, sirgi mido ki cengye inye le tomnyo du. Xiamliya nga nasunyambu kone da nangwe lu xie teda jikse na du.

ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me na yamu kyo yi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa sik tang ye sa si za chaya kyo yi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me to zembu gor par mo chung war na yamu lian wang ju na cho lung lak be che wo chung du su ngi lu pu lak be yue wa yi ji zhang qian sa la pu du su ngi zi du sim yi me do yi xiam li ya ngana su nian bu ngi san ba cha ya zi ri yi xie be lu xie nian bu di sen na du

Sengnamso, tanda kongliya linje gi nyelam du piwe luxie di ni, siyama so, pupu zhome danwe, soksyo gi mangzhe luxie, selun lungba siyab di shi. Kongliya, ngzu siyama so, pupu zhome danwe, nagju luxie manggu ji sen chup shi. Tsamdiya ya linje gi nyelam du, siyama so, pupu zhome danwe, ngari gi mangxie ji piwe yin, siyadi mingliya, gesa shi sikdu.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: ningne zwe sen lo lengge kung kam sa lengge ne sen gu chu be le zen di dung yang long chen yin zhi jiu le kong pe ge long chen ki ti ling ge ling xi xi be le zen zhi ku ba le zen zo yong xu ge ren ji wen du yin le
3: ku mo ba san la mo hi
2: lo na ma lengge ta ding ge ti ling ge ling xi

Turup ki yulang la si xin, turup ki parza do la, turup ki pi kyun chib che ki to ni. Kuala shibu tuimung kin jen lo la kade jo ba tang, tuimung kin ne tuin tak ju chib ra, zhunggui lo zhu tang, zhunggui chu shi duan zhu che yu ba tang. Mi ri ki le wang ji tuin cokun zu ba tang, mi ri ki ji tuin ki kipen tang, ji tuin ki ring tang sung kyun chib ra, che ji ke jin xia yu. Samlor jing zhu tang, ngoy to dian zhu tang, tuidun pie ye jie chib ni, ma ge zirin lu ki nyang me la so yin la. Xi Jinping ge tuirab sabi, zhunggui kye jun din bi ji zuo rin lu ki gong bi nyang me la so yang shi. Xi Jinping ge tuirab sabi, zhunggui kye jun din bi ji zuo rin lu ki gong bi ni. Zhunggui kye jun din bi ji zuo rin lu, zin kyung bie sum chi bi, lak lin lap ching ki nang du za wa cu yu ba ta, rik bi xiong lu ki chi dun ta, lak lin ki cui xip sung du zhi yu bi. Lāng līng lā chī tūn tāng lāng līng lā gūn tī tōng wē chū tū, dēn tūn kī tōp shū chāk bū tāng, sām lūng gui shū kē bā ngū yu bā shī. Xī Jinping kī tū rāb sā bī zhūng gui kē chūn tī bī jī tsō rī lū kī gōng bā nī, pār mē pē kē chūng bī, gāng mē kī rīg bī shūng lū xī yīng bī. Tū rāb sā bī jī tsō sā chī chīng bū tāng, rāng ngū sā chī chīng bī lū kī pī rīm kī nāng tū, zhūng gui kē chūn tī bī jī tsō rī lū kī lāng līng lā bū chī zā bī chī bā tāng zhā nī, pār mē pē kē tāng, tū mā rā chā kī. ngar wei tu zang jie yong yin shi. Tien rab ki zhung guru, Xi Jinping ki tu rab sabi zhung gui kye jun den bi jizuo rin lu ki gong ba zin yung bie sum chi ba ni. Ma ke zi rin lu ming dun cung ba ra zin yung bie sum chi ba rang yin ba tan. Cen ri jizuo rin lu ming dun cung ba ra zin yung bie sum chi ba rang yin. Te le nye bar tu, ma ke zi rin lu tan, zhung gui kye jun den bi jizuo rin lu ki ta jil le bu chi yu wan me ba ra tuan bu ru jin gui ba tan. Nye bar tu, Xi Jinping ki tu rab sabi, zhung gui kye jun di bi ji zuo rin lu ki gong bi, lop dun ki kho ne yu wa me bar ta yung chi gui. Zhung gui kye jun di bi ji zuo rin lu tu rab sabar gui ba. Tu rab sabi, rang ye kong du pi we lu gyu ki ne chuo sabi din yu. Ji zuo rin lu ni, nam yin yang ngar shu chen bi sar du ji bi chue dun dun gyu chi bi xin yin bi. Nebop tan cha yin gin yun do tan zha ne, par me du dun cho su pi yin zhong yin shi. Ji gyab shu ji Xi Jinping gi den bara, yu rin bie zun che bara din, zhung gui kye jun din bi ji cho rin lu, tu rab sa bara gyu sin bun di ni, rang ye pi yin zhuwe lu yu gi ne cho sa ba shi. Chab si gi chue tam kye jin di, dang gi lu yu gi gin zhi tan, rik bi xiong lu gi song zi, mik bin len gin chi la, tu rab gi kho tun gui yu ba tan. ngan zu ting rab zhung gui pi ye gi tu rim sa ba tan ke ju sa ba ra ding zu sum lang di dang gi lam chon je ju si ju sum che ri dan tun ba ra dian bi che ba ra tu rab gi ne shi ta xi zi xi jin su dian zu che yu bo shi tu rab gi pi ye la chang gi jun du ne ngo yun jun du le pi wei ku rim shi dian yu ba ni chang gi jun du ge che du ngo yun jun du ne ba ta ji xin che yu ba ta ngo yun jun du ni chang gin jun du gi dong mi gi jin zhe xi yin xin ti me le chang gin jun du sa ba la ri yang guo zong ba xi dang gi mi ma lan gu zhi qi di bie de qi rim le qi mi di ci sa ji yin de yang zha zu zhu yin de yang zha ju zhu yin de yang zha cang me chang ge sa ni ngo yu chong ge du pi wei pi ge gi tu ri mi ji ba ka ju yi ba xi zhong gui kie jun din bi ji zuo ren lu gi gong ba zin jun bie sum qi ne Nye bar tu, tu rup gi kye ju xie batan, tu rup gi xim ju che xie le dong du pe we to ne, tu rup gi reng xin cun batan, chun yi reng xin do ba, se jun gi reng xin dian pa jie gi, ngang du, gyun qie me bar rup du gie we sun xiu ta, gi dup nguan du ju gui batan shi. Zhong gui kye ju dian bi ji zuo ren lu, tu rup sa ba ra gyu ba nye dian chun wa ti ni, ngan zu dang gi zem ling gi ne zu ta, gi khup gi ne zu ta, dang gi ne zu jie gi gyun do sam la. Cen ri dan tun bi ngen xin zhong bi meng xi dian du xia bi, ji yong tan zhi wei tep ju gi sam gui nian jin xi yin ba tan. Kang ti, kum gan dun bu gi, zhong gu kong zhen dang gi tu rup tan zhu ji du yar tun yong wei nguan tun reng xin gi reng xi dian yu la. Lu yu gi chun yi tan, lu yu gi pie jo la ngen xin zhong bi ce tu rang do tan, ce tu ding zi cun yu ba xin. Pie ye gi tu rim to ne di na, dang gi cok jin zhob ye ba cok cun. gyu ju guan ji tan ji suo ren lu ting le jian zu jun tie la lu ju ren xi ge chum zhe tao bi ba tan ran ji ge pie ye ti guo zu zi sa bie din li yu jin zhong gui jie jun de bi ji suo ren lu ni pie ye ge tue rim sa ba de gyu yu ba xin dang ge ji bi xiong lu ge sa de tie tue ge sa ba chung wa tan dang ge si wan jiong dan tan si jiong te gu le sa de nie xin chung wa pie ye dong wei

당가 메타블로지라 샨무게티 제 통탑셀레 nganzo dangi ti nam yang ga dig chemel che de oltung thobi in rolam sarpa tol thabi jimsen kechin sig na nganzo dangi thota warsam de samlo thoni tang chung je tang rigbi jong ni je thoni tang to pel jer thonchen che ba tang chen ge tang thanbi rigbi jong ni ge ji ja chi tang yun tang lesel pi sam dur tag chi te je tha chung si ni tang yung ji thota warsam de samdu chi jer tang lor char tem bu tang tham zang ge ni tu chen bu zen chung shung yo bi jen je le ngansi thanchin thopa dang rang san ba jongjir ra ba chi dang den tul chen rolam thok ko ngo chen dang gel chen che ra ka na chu che ta sul gu na ngi par ta mar ke sa rang ngin le nyer khun jwen thang si ni thong ja ngar bi jing khang me jing te bi rang bi thu ni ma wo gong pha la te par jir bi ne tun chen bu rap dang ram ba sam ji si de khung ta chul gu ba dang dang yong je mar ke sa rang ngi che te ngon sam che ne tun ye shib dang thok chul si ni tul mar che ra tong gi khang Tsenig dang tan bi yurig bi yung liga chel di ngan chul thop tun ji ren hong chen bar kartan jir wa dang. Nyen ka tsaap chen ngu sung xie ba, gu chen tsaap chen che ta sul ba. Gelwa chen bu tak chul xie ba ji ji nipa ahtemar che ra tong gui. Jin chung lo mal ngang mar ki sa rang liga dung gu chen dan jir bi jim di sar kui che di. Samdur tak chi ti kheng samdu chi dil xie gui ba dang. Dang yung ji mar ki sa rang liga ji del mi dang gung chen rang liga ji pek sam sha tan ta tong gui kheng. Dang yung dang lakpar dang gu tal le xie bi. Rigpi zhungliga jeb samjiga nipa dang, samlu chapsal je chetsil matil di thondag tong gui. Gwotil leishil pa dang, thakpar da thorm leishil bi nitil di lobjong shil gui pa di. Mar kisa rangliga jeb tseldin songchum jima chajin da lobjong dang shiblog she pa dang, mu zga tonggar gong pa dang, tansho pin jeb rigpi zhungliga, chonshil samjar gong pa gil chen. Chenig dang tan bi peji dawa ji lobjong she pa. Tang zhongyang ge yesil zhongli guor jie ndaxi sarpa deng gongpa sarpa deng tabji sarpa lobjong xie ba. Lobjong deng samu deng jin rangpo deng nyingdi qianbi xie ba. Ne dun la mgini lobjong deng dungi la songzhil ji lobjong xie ba. Cainrig deng tanbi samlu deng rigbi zhongli gini le jikten nguyenzin deng jirgul xie bi ngipu doku qianbir jirwa ji ji tukni. Ngarli lhagbi guoni zhonggu qie chu denbi jatsuo rangliga tachung xie ba deng pedi tonggui.

Yam zarsi me to ko kang ba shu chi ji bi long chen tang zha lam ge ge sing ro bona ba qian na ba so ge kem zeng a ti ta ta ying ge yu kong hun ri ro mo ze gen den si ri to bi zar ra ma bi zeng dem ji de che zhe ge tun zun ba mi ji jian den zhou jin ban de ji na dong yang long chen nian chen zhe ke bu de kong wo tel chen nem ge chua deng ge de tong se gu nu le zhen yin che zhe ti de le zhen ding gong ji wa shi ma shi de zhen ber ge ba shi xie

당보 동구 측지 닝라 노둠 제인 남시나 지그 동구 측바디 인나 남시 녀터 서로 지라춘 마타베 도철 토싱 차와 치위 남바게 형금 특자가 대통대 흑진 팁슬라 동구 측노 거지스 닝무거 도철 나진 토와등 과거 제 렌슬 제와 리그 초란 자르거 제바 리그 차슬 가와지인 리툴 돈님이 제때 미 리풍거 닝츠 사르실 마타터 잼죽선 로와등 Nyangka Pardang Jemjuk Sanruwa Chak Khundun Jemjuk Sanruwa Jishi De Nyangka Ngeltab Deng Ayangkakanda Khundun Mandang Vinitsil Njong Thamu Yosir Ni Nyansan Je Jotsil Jechen Ruwa Deng Chak Tsa Yang Deng Jarta Khamda Deng Chongjil Shepa Yin Donggu Tsikpi Tirim Na Nyanmu Tsawa Chewa Deng Nungung Silwa Chenu Dabga Nyan Chika Jotsil Je Chepar Hachang Che Nganzi Chak Tsa Kamgar Tsawa Chepa Deng Kamgar Dengar Thimni Khamda Jide Dengi Yang tang jar ta namba ji gu nu dab ge chakhil phar chig tang chig zar za kim jong sul jing ning la chig gun ba tang ning mar di bi nyen kan jong sul lab sir sim li pung nyom ri la ji li rang jin de nu dab ge ti chi ge ji bi ka b jen rue che ji sim ma thab ngan su li pung ya de che do sul thwa tang ngal che jer ba ji chum mung bo she ba ji je nam ro thu ji lord ta nam shin je du mung bi ya tun ji ri ge ti kip sal heb che ta ning tang lo bi ni ba tang chig za nyom ri ge rāngdāg āngcālā sūgū yāngchir chūl guīnū tāpgā dīn tūngī nāngdā miomdīg tīkbā tāng jīcab tōnyum mēnbī nētūn jōngsil jīng hīnglā tēpī nēngkā jēchīn rūsil sīr Vzhā tōnggū cīg jī mā mōngbū shikā nāmshīlā tēndī cā mē pārndō nū tāpgā hīnglā sōngchib shēpār tōnhāng chēnbū shēchīn mēndīg tānū tāpgā cēnchōng shēpā tāng gāchul cīlī gilwā sīllōng lār ngāmbā zātōng chūnzīn mēshilpā jēpshī cīl Gosonggandakhi jebshinta songwi kar namshi jang ngwimil nootse temno tabga dikamdaran hingla netun jongchil mangwa desere.

རེ ཅོག ནམ པ ཤམ ནི དེ རང ལིན ཚན ནང གོ རིག ཡོ ནོ གི ནང དོན ཉི པ དེ སི ཁྲན ཤང ཆེ ན ང བ ཨོ རིག ཆང རིག རང ཅུང ཁལ ཆོ ཆ ཟུང གི ཐོར གང གི སྤི ལག མ མི ལོ དོ ཤང གང ལ ཐེ ཚོང ཤི པི ཤང ལི ཅེ ཐུན ཚོང རེ ཐལ ནེ ཁལ ཡོང བ ངོན ཅར ཤི ཤི པི ནང དོན དབ ཤེ ཅེ ཡིན ཆེ ཅག གི ཤེབ ཏ སམ པར གབ སི ཤི ཉེ Sichuan Xiangqin na nga wa wo zhe ge cheng zhe ge rang xiong ke le chu che song fen rui dim zhe ge su pe le qian yi niam ni keng ge ma mi lu dong dim zhe den zhi ma mi lu dong zhe bi di la li ba deng zhong ma qi xiang nong de guo zhe ma dan bi guo ni ma mi lu dong zhe ba deng yi si alang kur den zhe ba su la zhe jin yu dim zhe den zhi ne chu che song za pe zhong de de yu la qie pe jie re ke len zhong kam zha tor geng a nam xi la den yu ba deng Sajie fshin shing che kung rzang wa su, tanji jie chashtin ta chung zum yu bi. Bi cil tun bi fshing li pe ji la mang zhi shtambu kundun shi yu. Diem zi gishtan zhi yi, zonil tun zi di, xin yuan dung ni ma mi lu du na, bi ga lg hng ka la xin ba dung. Aril shka xing jilin zin bi, sa tg rung bi zir sun ng hu cil chum ri rgin ku r gong tiv. Da lu ni zong, diem zi gishtan zhi yi, Shuk yung ni ngag tu shang li nan ba cha pil si di. Ngag tu zin tun jie zha, tun zi yab zhe til na kil yung wa lak tir si ba deng. Ha mu ni nyo zhiv tav lam shtan ki zha, bi ga yi cai zhe tu ra deng vi. Hun chi la fshir cung xie lam tar tu ra yin ba deng. Rin gong par chig chi vi shka ni la tuk jula ni den si yu. Nyam ni keng gang gan kir wa bai ma gong chen ji. Dim zi ga shtan zhe zhe, xin yuan dong ni ma mi lu dog mu vja ra ngab zhi yu ba deng. Da lu a ngi se xiang gang la te cong xie bi den zhe re jir wa shi le. Dim zi ni gu zam de jir m shi wir xiang gang la te cong xie bi ce zhe dar du dim xie jin yu la. Nyo zhe wa ngag tu ng ha mu ni dan kil xie yu bi cong lam la sim kir xie ma gi. Shtun da wi gab se zhong ma ni xil xin da ni li xi xie ta ba deng. Ni zhe ma ri la a gu ra bja ni a gu ra ja ra ni xe wa ri yu. Zhong ma ci qim jie gu ka ni xio li xie ta ba ma se Chimla yin a dhigxie tabari ji ngurtu lixi. Tun li ir bindig nipi lixi bir, lixi ji ndigxur dang kandri tami. Sichuan Xiangqin a ngawa wurig chengriga rang xiong kila chuchi zung, fshing li zhong sivu chivil dang, cancil juji, ar jinnima rangxin da fshing sa rix jui di, dimzig lixi ji nzivchil kundun si ba dang. Ar dhigxiong a jirim cadin jinda dang ni, fshing li tun zi fshing gang la tai cong xie bi cai zhi la li bir jabchur si ba dang. Shir cung chumra jashji dangwa shila. Gumtab zhimir, Sichuan Xiangqin na nga wa wurig chengrig rang xiong kila chuchi zungi, sani rang jiong kam dibsi gincin la bzhizgdi, chedin jia ngag tu xiangli pejih dongwa dang, tunzi jia biga dang dinjig la nganlan xieba, cedin jin jia dimzig zhichun qirig dongji yin. Tunli vritig jisang xieba dang, mangcuk ninjamni li shig xieba dang, yungbab jintur yungur gachil xidi, 前顿吞力机，中四部单机用的是跟得了东京一把是了。

Kari, Nansor, Riki Sokjala, Joe Milonwatang, Tidaki, Jabguli, Yue Chitu, Lawa Marbu Kumi Rumwar Dam. Tiwe, Nansu Lawa, Yatojin, Dakdashi. Yine Yang, Masai Mara Zatana Tumbana, Daki Tonglam Tunawani, Tele Dogwisha Dadi. Sibanam Yi Kumbani, Tundo Nangi Lawa Yindula, Yuin Chisiki Yimba Misi Yang. Daki De Tula, Zatanta Junsin Ki, Dodubi Yabjong Yi Yen Jebe Kar. Lawa Marbusi Kumbani, Umbar Pabusi Shitu. Minam Yi Yang, Mojang Bangla, Martojik Jebe Tunsi, Dunsin Yuleci. Nganchu yugo langkhor jaki chawa jenti sazu sikdu jowana. Mi mangu si changka sikshi ki rubwong di singgui shimu jala nyu yu rawa chi. Teda ki chui du pomo niga yu batang, na xuan yu la lona chung jibi gibu ya yu. Khonzu changma langkhor ki gigung chiru ki chakpyo chui na zhongye langbali chirdu songkhen jikya mindu. Tangzang ki chirdi namke yinne torwong di Kunzu sing sing ki jalo limpar che jing. Nungbu naksyar shiktaan jawwe kunzu giba tang lawa layang limpar che yu shung. Tandung tide lulu nga dubali tida la tonan che yu sambaya mebcha. Nge kunzu tandayang tandung ngun shabata ki kumzu shu zin che duk jing. Denpa nyo la nebe yowa ju yi simjian yinbe chan ne. Charju tang zidung sindu sabi jawa te yun zin che de Chirju tang ka zhe wei sanba yen ne min du a nyam chung. Ya qi le ku yang bei ri ye suo jia song yu bu si gui tu. Ri ye suo jia tang chirju zhe wan ni tiao yi yang xie ma gui bu xi shi. Chu tang qiu qi bei ri da zui tang lang qin zhong xin qi yang da zha jiu jin xia hua ge shi tan dong qia gui tang qia wang chung chung si bu suo le chirju ni du zi tang pu ram da bu nang ti. Teda gashin gila suyde pakwe nga yusindu. Kyo yi yikar wongbe zui nangcha gyudu dongdu le du tang. Kato garse ni nyo di yuebe ngamani medo jiktan chongxin. Sushi ki kunzu chechu chenzu dangra xiuwa mari ji jie tuwa. Chechu yuebe tasu niu sing tang zangwe chumi yueba kyuwa shi. Chirju ni chiso ki junghu yi la, yingwe yuedu jo ki kangar jimgup che chobe uyung ya yi. Nye jia ni chirdu jingken yin di, lekbar sui xin dip chobe chirdu ta, se kwa li uygu ni logu la namo ma shi. Langkor li tang la pima ta, ngan cui chirdu ka che bi, lu do la char ki du zam ya bagyu me song. Nisi, Masai Mare Dume Nangzeyi, Kangba Zipu Bujinsiki Nangtu Debna, Charba Xia Kangburu Pabsong. Ninibe Shokbar, Jatun Sharjin, Charba Tundu Pabsintu. Nansu Chagane Shokse Suga, Dolipting Yube Lam Chente, Chagantan Ta Mijin Yang. Mijiri Lagdu Chirduri Sungne Yu. Chagantan Nigurtu, Jiju Mangbu, Nianju Manju Chishin Yujin. Dongbu ding ne dim nyur ki yargu margu che di ngan su jie nye bu na. Ngan su sato tang, zhiu tang ni namka ne zhuo xin bu tang zha. Kodu su zhiu zhu ki lepa tang, mi zhi ki lepa ni xin tu zha war xie. Yini yang, qir du mi zin bi zhiu zhu ki, qir du zin bi cha ju ti tang ni qi tu bi me bu zha di. Kun su, kyo jia ki zi qi ti ji xik shi, kyo su rang ki ngo dong ga bong di ji xik qi zi yu. Ji jiu zhi wo tang gui ni cong. Qi du yi lun da qi zhen xi qie bu na. Da ge yang xing zhong ki po yu ni, nam ya qi du mi zin ba chen qiong. Ge bu tie zhen ne qi du ni ye zhi qi wei wen bu xi yin bie. Ngan zui qi mi kang bu qi du ji jia mi zin. Ye tu yi qi chuo Nganzu zingbui nang chong di chu ye di wa yin. Lo bu tu nam ge ni chir ju cho wa dar pop di zingwe li chu di ki damu re mu su leng tu. Lu bu mar jin tu yue bi ngan chur zhang na ji ya me bar. Chu zui dik sam na chu

0: ngomaya zinjo chegu gila.
1: Los, ta tenzin sumchu sojibe naan tindes kwesha, ta yongwa tenke chebe tedu, zui shi chungbu hina, ta yongche yugi mi shine ki, chungma uyin lengang ta, yungma uyin lengang hamiyang na, mengsi teka ki, ta yongwa mingzu chegu bata. Mingzu chenze te, jeyo toda ki ke malang ba yimi na, mimang chimgang la, ta yongwa mingzu chegu be ridun shu cho la, jeyo toda ki, tegar mimang chimgang la, ta yongwa mingzu chegu be ridun shu na le chigi la.
0: Nonsi.
1: Ta chungma uyin lengang ta, yungma uyin lengang, dagnang shi mengsi tega che sam, mimang chimgang ki, ta yongche yugi miin dolong omara, zinjo chegu bata. Dayong che yu ki mi ri, pen to che shui to gu za duan shir song je, chim dara dayong top tang yu mi kong ne, dayong wa mingzu chi hui yi.
0: Non si.
1: Tuan zin di nang zin tang bu denbib dara, dayong wa mingzu ma che kong la, dayong che yu ki mi lu ki kiwaan tang gyu nur ki kiwaan, di xin chim duan kiwaan xin da sung gyub che kien me be, ne su lu yu bi na, dayong che yu ki mi xi ne ki chung mi ui leng kang tang, yu mi ui leng kang. Chechim ki tenbib chebin ziyo zanzu ngam, yana mengsi tega chegi negib dayongwa chegui ki. Ta dayongwa mingzu chechin rangar gyur mi chobata, rangar gyur bi yina mingzu chebi dayongwa yinginji mebara midongwa tinte zishala.
0: Nonsi, da tuin zin sumchu suanyi bi nal tinte zikui shala. Chim dar dayong toptan yu bi mi mebi yinbi yina. Dayongwa ni mengsi tega ki chegui bata, dayong yinginji chubi chagin zonbi dayong che yu ki mi si ne ki chumwe oyun lengkang ta yu mi oyun lengkang ki chebi yinele zhigila.
1: Tagran zishala, ta tuin zin sumchu su sumbi nal yina Mangdun jachu binu chazang yuwe narman sunbi mi rengi ginyengi ta dayongwa chintu yuken mi kiram zanzu shinta ta ngunsu ne chumyo cheche yikto ne rengi ki dayongwa dengi chechu ki.
0: Nonsi, singilingi, tingdi gunju tan chimlu sibe li cin shunzum ta shi yin.
2: Pomo, tijin rangi amla liya gejin angja ji suro chie ki tuzu ayu.
3: Nga chilo liya nyamchum chaga liyu, di ca suna charo shiugu a. ngada pamni kora chi gna li de yun ne ngan zu pa le tu ki ke ba yu be su le shi du
4: amla kiran ya cham bi jin ba ma ba
5: am cham bi ge ji ni me ka xie qin su yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le me
4: ngada pamni chong ji chi na yun ne ngan zu pa li ya tu ki ke ba ra ni me ka xie yu be na wa du
5: pama tan di gi nyam ju qi ba ra tu ki ke ba ra ke ne yong
6: amla kiran sha ru ge du ye nian to su cho
5: ngan zu neng ming yam zum qi ba de tu yi ke ba de ke ne xiong
3: ba la da am la ni xue zi tu zhi tu zhi zhou xiao
5: pa ma de jiang de zi wa de tu yi ke ba de ke ne xiong
4: ba la da am la ngan zu sa men luo yong yi
7: bo na bo na